0: in sport history. Mini guarantee musimu matika sporo. Kufatanya na DSTV.
1: Uyu munsi ni kwa kane w'itariki 16 nyakanga 2026. Reka tugaruke ku byaranze itariki mateka y'imikino itandukanye ku isi tubihere ku musportifu avutse ku itariki nk'iyi. Uyu munsi havutse Gareth Bale. Yavutse kuri itariki mwaka w'1989. Uyu munsi uje imyaka 37. Ni umunya Wales. Yahoze akina umupira w'amaguru cyane cyane mu ikipe

0: n'amafaranga rero ngo hari jyamera gutyo impamvu duhora tuyiruka ngo nuko yatwanze kubera ko tutazi kwitwaraho neza none wa muntu gusanga nuko agukunda n'amafaranga rashobora kumera nk'uwo muntu bitewe n'ukuntu yitwaraho amafaranga ngo ntabwo ari kure yaho ngaho amafaranga niba uyashaka ukayakunda kugira ngo agukunde ugomba kumenya uko yitwaraho kubera ko nuyahemukira azakwanga yisangira aba yitwaraho neza iki gitabo rero kigerageza gusobanura imico amafaranga akunda muri make ni nkako umuntu yabivuga mu ncamake abasanga bose biterwa n'uburyo bayitwaraho reka turebere hamwe rero imico cyangwa se ingeso imyitwarire ituma hari abantu amafaranga akurikira akagumana nabo abandi akabahunga amafaranga nayo ngo akunda guteta amafaranga akunda amaboko meza kuki bamwe rero aribo bafite amaboko meza yayo abandi bikanga nuko ngo hari imico amafaranga akunda bahuriyeho twebwe tutazi iyo mico tutazi rero nituma amafaranga aduhunga akisangira babandi nubwo inyandiko zigerageza kuvuguruzanya ku bijyanye n'ubutunzi bw'isi ariko hari abahanga bavuga ko ubutunzi bw'isi ugenekeranyije bungana na tiriyoni 1,500,000,000,000 z'amadolari niba abatuye isi bangana na biliyoni 8 zirenga uramutse ubigabanyije neza ubutunzi bw'isi bwose tubusaranganyije kubera ko isi twese twayisanzeho nuko bamwe nyine bakoreye menshi barayarunda bayagira yabo kuturusha banayarindira umutekano ariko bibaye ngombwa yuko dushyira muri logique tukavuga turi ku isi twese twayisanzeho mwaretse twese tukagabana ibiriho ubwo abafite bakamburwa ibyo bafite bigasaranganywa buri muntu wese uri ku isi ukoze imibare neza yahabwa miliyoni nka 200,000 z'amafaranga y'u Rwanda nuba twese dusaranganyije ubutunzi buri ku isi bwose tukavuga tutireka tububare mu mafaranga biliyoni 8 zose buri wese agira akana abona buri muntu wese yaba atunze miliyoni 200,000 z'amafaranga y'u Rwanda tegeza baguhaye miliyoni 200,000 rero z'amafaranga y'u Rwanda twese twaba tunganya nta muntu waba urenze undi ariko uzi ikintu gitangaje gusa wenda buno ubutunzi bw'isi harimo ababivuguruza bakavuga ko bungana na tiriyoni 500,000,000 aho kuba 1,500,000,000 ubwo ugabanyije byaba n'ubundi ari nka miliyoni 50,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda buri muntu wese yaba atunze ziramutse ari tiriyoni 1,000,000,000 n'ubundi byaba biri hejuru aho ngaho zaba ari nka miliyoni 125,000,000 gutya hari n'inyandiko zivuga ko isi ifite tiriyoni 70,000,000,000 z'amadolari y'amanyamerika n'ubundi tugabanyije buri wese yaba afite nka miliyoni 10,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda ariko niba koko ubutunzi bw'isi ari tiriyoni 1,500,000,000 buri muntu wese yaba atunze miliyoni 200,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe dushyize hasi tukagabanya gusa ikindi kintu gitangaje ni uko kimwe cya kabiri cy'umutungo w'isi wihariwe n'abantu 1%, umuntu 1% yihariye kimwe cya kabiri cy'umutungo wose w'isi. Noneho ikintu gitangaje rero muri buno bushakashatsi ni uko ugabanyije abantu buno butunzi bwose buri wese agafata umugabane we, abantu tugahaguruka tukavuga tuti nta muntu wigeze uvuka ngo asange ubutunzi bumutegereje ku isi, isi twese ni iyacu, n'ubifite yarabikoreye wenda biragabe, ariko isi twese ni iyacu, reka duture tugabane twese tukabyumvikanaho, ibihugu byose bikabyemeza bakavuga bati oke, imitungo y'isi yose tugiye kuyishyira ahantu hamwe, buri wese agabane umugabane we, buri wese yabatunze miliyoni 200,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Uzi ikintu gitangaje? Ugabanyije abantu buno ubutunzi bwose, buri wese agafata umugabane we, nyuma y'umwaka umwe cyangwa se nyuma y'imyaka 2 cyangwa nyuma y'imyaka 3 n'ubundi bwa butunzi bwose bwaba bwasubiye mu maboko ya wa wundi 1%. Muri make tudahindiye imyitwarire, ukuntu twitwara, ukuntu tubaho mu buzima bwa buri munsi, buri muntu wese agatunga amafaranga angana n'aya mugenzi we, nyuma y'umwaka umwe cyangwa 2 cyangwa 3 bwa butunzi bwaba bwasubiye kuri wa wundi 1%. Impamvu ni uko umukire ikintu kimukiza ni imyitwarire ikurura amafaranga. Umukene ikintu gituma kena ni imyitwarire ituma amafaranga muhunga. Nema mwanditsi w'iki gitabo rero agerageza gusobanura ingingo zituma umukire wo mu myaka 200 ishize umugaruye ku isi yakongera agakira. Umukire wo mu myaka 300 ishize umuguzuye nona ukamuzana yakongera agakira. Nikimenyimenye ufasha umukire w'uyu munsi wabikoreye. Wabikoreye mu buryo bw'icyuya nyina agashakisha akabigeraho. Ukamwambura buri kimwe cyose afite. Nyuma y'imyaka 5 wazasanga yarazamutse yarongeye agatunga nka bya bindi yaratunze n'ubundi. Kubera ko ikintu gituma atunga ni kimwe. Ni imyitwarire afite ikurura amafaranga. Ni uko uyu nguyu umwanditsi avuga rero. Nuriya muntu ufite imyumvire njya bukene ufite imyitwarire ituma akena kurushaho. Nubwo wamuha ubutunzi bw'isi bwose nyuma y'imyaka 5 ashobora kuba amaze kubutakaza. Ibintu rero abantu baturusha abangaba bagwiza atunga ni ukumenya ururimi rw'amafaranga, ni ukumenya imico y'amafaranga, ku buryo amafaranga amukurikira kurusha uko we ahora yirukaho. Iyo mico rero niyo iri muri iki gitabo. Ni imyitwarire cyangwa se amategeko akurura amafaranga. Aya mategeko rero kubera ko twebwe duhora tuyica niyo mpamvu amafaranga duhunga kurusha uko yadusanga. Ayo mategeko ni nayo irimo ririya tegeko wavugaga rijyanye n'uburyo mwene muntu agura ku nshuro ya 6. Itegeko rya mbere ry'amafaranga rero, itegeko rya mbere rituma amafaranga agukurikira kurusha uko wowe uri yirukaho ni ukubaho ubuzima buri munsi yayo winjiza. Iri ryo rirumvikana buri muntu wese yahita ryumva. Niba ibyo utakaza ari byinshi kurusha ibyo winjiza biragoye ko amafaranga azigera gusanga. Umuco wa mbere amafaranga akunda ni ukubaho ubuzima buri munsi y'ibyo winjiza. Ukamenya ibyo ushaka, ukamenya ibyo ukeneye, ukiyemeza ukaba munsi y'ibyo winjiza. Iri tegeko rero ngo riburizwamo imbere y'amaso y'abantu. Niko umwanditsi avuga amaso y'abandi ngo niyatwica. Kwa kuntu umuntu atakaza udufaranga tudahagije afite akatugura ibintu atarakeneye ari gushaka kwemeza abantu batamukunze nawe adakunze. Amafaranga rero ngo ntabwo ashobora kuba inshuti yawe mu gihe ugifite imyumvire yo kubaho ubuzima burenze ibyo winjiza. Gukorera amafaranga ni kimwe ariko ngo kuyarinda ngo biragoye cyane kurusha no kuyakorera. Inzira rero iganisha abantu ku iterambere iri mu muryango wo gutakaza bike kurusha ibyo winjiza. Iryo rero ni itegeko rya mbere ry'ikintu cyitwa amafaranga. Niba ushaka amafaranga gukurikira baho ubuzima buri munsi cyane y'ibyo winjiza. Iryo ni itegeko rya mbere. Itegeko rya kabiri, gumana ubuzima buzira umuze. Ngo ayo wakorera yose ntacyo yaba akumariye mu gihe udafite ubuzima buzira umuze. Nunabishobora kuyakorera neza uzayakorera uzirikana ikintu cyitwa ubuzima buzira umuze ko aricyo kibikora. Ntabwo wakorera amafaranga neza mu gihe urwaye, mu gihe uri kurwana n'ubuzima ntabwo bibaho. Mu rugamba rwo gushaka amafaranga rero abantu bibagirwa kubaho no kwita ku buzima buzira umuze bikarangira n'ayandi bakoreye bongeye kuyashora bashaka kugarura bwa buzima bitagishobotse. Abantu benshi niyo mpamvu bagera ku gasongero k'ubukire, ubukire butakibasha kubanezeza kubera ko amagara yabo abatabibemerera, cyangwa se bakagera ku gasongero k'ubukire, ubukire bwabo bugiye kurindimuka kubera ko baba bagiye kubukoresha bivuza. Amafaranga rero ngo akunda abantu bafite ubuzima buzira umuze. Amafaranga azirana n'abarwayi. Niyo mpamvu umuntu wese urwaye amafaranga amushiraho ahita akena. Nuvuga ngo iyo urwaye amafaranga arirukanka, ahita ashaka kukuvaho yirukanka. Ntabwo akundana n'umuntu urwaye. Iteka ryose uzareba iyo urwaye amafaranga ahita ahunga arigendera, ntumenye inzira binyuramo ngo ahita yoyoka. Iteka ryose iyo ushyize uburozi mu mubiri wawe, nimvuga uburozi wumve, ibintu byose bishobora kuguteza uburwayi amafaranga ahita yirukanka. Uzareba ibintu byose bitwara amafaranga bitakubaka, ni ibintu byongera uburozi mu buzima bwawe. Imirire yose yangiza umubiri itwara amafaranga. Ahubwo iramira umubiri ugasanga rimwe na rimwe irahendutse ugereranyije n'iyangiza umubiri. Amafaranga ahita atangira kuguhunga iyo yumvise ibintu by'uburozi mu buzima bwawe. Amafaranga aba ashaka ahantu hari ubuzima buzira umuze, ahantu hasukuye. Urumva ukuntu amafaranga yirata we. Amafaranga ahantu hatari ubuzima arahahunga. Iryo ni itegeko rya kabiri. itegeko rya gatatu ry'amafaranga amafaranga akunda abantu bakora akazi bakunda hitamo akazi ukunda ntabwo uzigera uvunika hitamo umuhamagaro wawe iteka ryose amafaranga agakunda abantu bakora ibintu bakunda iyo ukora ibintu udakunda amafaranga araguhunga ariko iyo ukora ibintu ukunda ngo urabinoza kandi amafaranga akurikira akazi kanoza iryo rero ni itegeko rya gatatu itegeko rya kane ry'amafaranga amafaranga azirana n'amadeni irindi deni ngo itangiye kujya mu bintu by'amadeni ngo amafaranga araguhunga cyane cyane yari deni ryo gufata ibintu bidakenewe deni ridakenewe muri make nubwo iteka ryose deni risa naho riba rikenewe ariko hari n'abantu bishora mu madeni adakenewe nabyo bibaho uyu mwanditsi avuga ko ngo ideni rikugira umucakara amafaranga ni meza iyo abaye umugaragu wawe akagukorera kuruta uko yaba umutware wawe ukayakoresha ukayakorera amafaranga ni meza iyo abaye umugaragu wawe akagukorera kuruta uko yaba umutware wawe ukayakorera ideni rero rituma nguhinduka umucakara w'amafaranga kurushwa umutware wayo amafaranga rero ngo akunda abatware ntabwo akunda abacakara amafaranga ko arenze iyo rero ngo ni mico ituma amafaranga agukurikira kurushwa wayo yakurikira mukanyaga turaturebera hamwe indi mico itanu ikurura amafaranga cyangwa ituma amafaranga agukurikira
1: Radio 10 since 2004
2: the first private radio station in Rwanda
3: simply wonderful